0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: Owe mai to sina tam kwan ke ran.
0: Aria.
1: Ai na ra yi o chupu. Ire gwa se ni mo bia. Ai bu den je mu te rozi. Wa ma re wa ra run ke gwe se mwai. Ta na wi ar mo bia. Ai ba ta no se lan be ta na me. Na gwe se re na.
0: Kamro bindi ni ne kwalo no gara aga.
1: Tene bere nke chukwa azu ike na ndokwa.
0: Kamro bifa azu ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adez na kita ne bere nwebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adez na kita ne bere nwebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adez na kita ne bere nwebe bame.
0: Angelu nke chukwu.
1: Nibo ya nchenken. Nchura zana pa.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika isi

mgbe emechi bridge nya bridge nke mbụ ọbụrụ second Niger bridge emechi a na-alụ ya ali maka ma uri ezugasị na ya ma mmebi dịgasị na ya mgbe aka na-alụ ọlụ ka minister of works senator Dave Umahi bịa nya minister of works Dave Umahi mgbe ọ bịa na nya bụ bridge wee mechie ya wee si na a ga-alụ ọlụ na ya izu ụka na-abọ sọsọ izu ụka na-abọ bido na mgbe ọnwa September gbaa mkpụrụ ụbọchị asaa 7 September wee luo mgbe ọnwa September gbaa mkpụrụ ụbọchị 21 na 21st September na izu ụka na-abọ gasịrị a na fa ga-alụsị gị ka ndị mmadụ gabakwa na nya bụ bridge tata ọnwa September nọ na mkpụrụ ụbọchị 25 aka alụsịrị ya ọka mechila emechi akụkọ banyezili ya nke ikpeazụ a na ọ bụla ma Naijiria ọfụma kwesịrị ịma na onwere ole mgbe a ga-elu 21st mepekwa ya ọnya kpata ha ji ayọ nya ụdị ife emebina maka na o mebie alụghị eme agwa ga-afịa one dị na bridgehead maka ndị na-amarọ ogbe ngụkatala ya ọ na ngụbịa kịta enwe m ike ilofu ọgba abada dị ya ọgba ọgwụ dị ya ọdụ igbo dị ya ọgba akpakara dị ya ọgba fom dị ya ndị rod dị ya ọgba osisi dị ya afịa dị ebe afọ erika ndị a nọ na njọ afịa nke ikpeazụ a maka na ọtụtụ ndị na-egofe ife na-esi na bridge wela agafeta bridge egochalụkwa ife bakwa mota asaba nabakwa ebe fasi bịa njọ afịa jifa nke ikpeazụ nke a bụ nke mbụ nke ịbụọ ndị bi asaba na-abịa afịa na Ọnịcha kalịla akalị ndị bi Ọnịcha na agakwa asaba kwa ụbọchị nọkwa ya mana ndị si asaba abịa ka nkụ ọ na-abụfaluo na bridge oke Anambra na Delta farewell ụkwụ wee gaa ma fụba kafa na a na-eji ụkwụ aga mmiri zobe ha alụ eme fa kpamkpam ụzọ second Niger bridge ụdị trafik na-adị ebe afọ bụ Jason Ela ahụ ebele onye ka iji ayọsi biko ndị federal government ọkachasị ha nwanne anyị nwoke bụ minister of work senator Dave Umahi biko ka alụtọpụzi ọlụ ọsịsọ ka emepekwazie anya bụ bridge ụbọchị tọnya ụbọchị Wednesday ka ọ bịa o wee sị na a ga-alụsị ọlụ niile tupu e wee mepee nya bụ bridge na mkpu ndị mmadụ na-eti ha meme ka emepee ya anyị ma ọlụ na-aga na ya dị mma kama na ọ ka eme ọsịsọ na ndị mmadụ na-ata afụfụ ọka nkụ na nya bụ bridge ka ngụpụta ife okwu n'ọnụ bekee ọ sị we are not going to be stampeded to open the bridge until major structural work has been achieved. Ya na mkpu a na-eti n'ọbaghị ulu na ganye na alụ agba na-egwasị ya ndị baa ya ụmụ oja sị na mgbe alụ agba alụ mana anyị na yofa biko fa alụ agbazi ọsịsọ ọbụna gana alụ ya ọtụtụ n'abalị ịmalụgo tigasịa ndị ga-eme ka ọ gaa ọsịsọ na ụmụ